0: diyan ulo may oy ra. Ara ko puro to ni Rio mala. Chit na. Marka pero ara.
1: The difference is